0: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe kiki po sweater kulu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa we eyan mo ni ka ni so kunrin e to wo lana na ri na lo wo jeta na lo wo jere sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e muta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le beji Oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu ko kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bo Jesus wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesus re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko re lekan si

alagbada ina ni oh baba arugbo ojo ni oh baba baba won ti ko ni baba emi mi mo ma ni oh baba.

onega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a komo gi agbelelewu

0: emi mimo lo so le lori ora robot ibukuro lo so le lori ti e lo sbon iwo so lo so le lori ori sugbo ti ti e eru nu pada e da to bi egbegbe igbe aye iwa mimo iyan le ko tenu mo e wa won eleyin na e ma wa suba e mo ni yesa awon ta wi as at 1983 ta ba won Mercedes 230 abi 280 kon won lo owo wa owo wa so they could do an odu igba to ya lo ba binu pe mo fi wa subu on o se binu ko church wa ni lo ba lo si Catholic pe yes eh bi da igba to wa Paris service lo wa ri pe awon eleyi won yi gbadura se won pe si esi adura ka gba gbadura takiti awon eleyi o gbadura jejeje ni oni no lo ba kuro nbe lo ba ya si deeper life pe ori ero to po eh ibi da igba ma de deeper life iwasu ti o gbori iru awon oro lile lile ti awa o le lo ba ba ru epade lo ba sa pada o du lo si room ogba kan lo tu wa ni lo wa jo ni church won igba o tun de be lo tun resun be bo se binu kuro nu gbogbo e lo lo ra le o lo ko church very beautiful church small church lo ba wa si ibadan lo ba fun ni pastor pastor to oko gba o lo penu church yen leyin na o tun bi won ja kai na ni o le lo o lo gba elomi pe ko iwo ani ko wa su to to ba iti mi mu ki se ti at the end of the day itan egun ma je lo be eh awon ijo tori awon gba temi kuro awon lo kein kuro ni nibe won ni awon omo ijo gan lo le kuro se egbo beyen awon omo ijo lo le kuro so ko si te ba ti le wasu te menu de bi agbere awon to n sagbere to se rede oru to n moti e ti daran e so mo ron wa eni to Olorun ba pe to ran lati lo da church ile lo ko se labe e wo lawyer bi lawyer ba graduate leni to lo serve to se gbogbo e ibo lo ma pada si a pada sodo chambers agbalagba lawyer lati ko se labe e wo doctor bo ti ko pass to ko university class igba to ba pari ibo lo nlo o pada lo sodo awon agba doctor wa lo serve with up ni housemanship o keko nbe yin to ka nu we yato ibi to ti gu abere o ko ka nu we ni wa duro ti doctor ti o gbe abere sibi ti o ye ki abere ti wo iyen ni awon eyan o se ninu ise oluwa gbogbo oro pe e gbo pe enikan ki enikan mole enikan gba yawo ni yawo.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: So, blunder to ma n bapade ninu awon oko be won le ri yen. So tori na e je ki gbogbo eni to Olorun ba fowo to kan re lo ni suru ko fara balẹ keko ki ise yen le pe Olorun ko si le pe iwo na. Otherwise adie to fese kojo to tun se kini ko ti ni ku nbe to tun ma fi tu gbogbo eka yo dara fo wa o se mo ti dahun. All right. Ani kan si nowo nbe yen e mu wa ka si ma study e de ka wo who school then to awon to nowo yen awon questions.
2: All right, number 3.
0: Awon to nowo mo ni ka wo.
3: Praise the Lord.
4: My question is on self-discipline.
2: Self-discipline. All right, carry on.